day go ia da ni go ia chu da sa a to a chu chu ia ti la da na dan lim ge la chu a ga le ya te sin a ta ki a ja na da sa